0: mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni ni ojo keta ninu osu elekefa odun 2026 Pastor Odekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun e dide nle oni to ni ojo anu mi ikan ninu awon ojo ti a ko gbodo fi se awewa ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi e gbe body yin e ma bo e ja wa si bi pepe e ja dupe lowo baba mi baba re ina gbori le feju okan soso ajanaku eni to mi gbo kijikiji mommy ati daddy e dide oh bibeli ni eni to ba re wesi ni ojo iponju agbara onitan ko to nkan labi akoso bo ti wule kori adua meji pere la agba kin to jade ku onu program yi e ma bo ni bi pepe ojo meta kan be ninu ose ti eniyan gbodo fi se awewa atun ti kan ojo yen ninu ose ati ninu osu yi alakoko ru e lele ni bulletin gbun mi bulletin gbo mi mommy ati daddy ojo meta yen ojo alakoko ni ojo sunday bibeli ni ran ti ojo isemi lati ya si mimo elekeji oni ojo wednesday bi eleyi ojo anu oni awa gbagbo aye gbagbo ko ni lojo irubo ojo ti e bo mo fin ojo ti e bo mo da ojo eleketa oni ojo jimo oloyin eyan ayan fe e ja dide ka mo bo ni bi pepe a fe rangeli nse laaro yi and eje mo tan yin adua meta ni olohun ki ko e mo bo ni bi pepe e ja sari gbadua meta ti olohun ki ko akoko ninu adua ti olohun ki ko laye ni adua ope bibeli ni eyin mi oni nigba ti e ba yin mi eyin eniyan mi ma je ki sunkun ile ko jade fun yin je gbogbo bi te ba wa laye mommy ati daddy e dide e ma bo ni bi pepe e ja lo do ba le ja lo kun le ka dupe lowo baba mi e sa ko sin to kuku gbe wa debi pelu gbogbo situation anu lo gbe mi ati e debi so ni bi ta ba kun le si ni bi ta do ba le si e kan mo juwo si anu lo gbe mi debi adua meji kan to ku ti olohun ki ko
1: anu

0: in ta si ko si nigba te ba de church e mo gbo paper mejeji yen ikan leju sinu omi weyin eyo kan le mu dani nigba te ba mu dani awon ese bibeli to wa nbe iyen le ka sinu omi omi 77 ta fun gbogbo eyan ni ojo Sunday ati anointing oil ta fun gbogbo eyan ni ojo Sunday eyin ayan fe pepe ye o momo sa o e wo n to sele si momo yen o o gba iwosan sister yen ni mo ti drive oko nisin lati January ni because of high blood pressure and systematically won mo wa ko gbogbo aya bigbigbi iwo na wo ba ye se nse nisin eyin kan be nbi to je gbe se n gbo mi lowo bayi aisan re ni da ko yen a pade church laaro temi oju pe kemi o gbadua emi ko mu wo yan san pastor ko ni wo yan san Olorun ba ngbo angeli gan ko ni wo yan san Olorun loluwo san gbogbo le ni bo lo wa emi si ti kilo fun yin mo fi da mewe sere bolorun ba ti bless ye atete san da mewa atete sore majemu ti e la tete ton ri mi eyin kan ka so mo go yin san jo to ba fe pari yin sore majemu mi to ba dola kin lo de to n fi mi reku e dola eyin ayan fe kin to soro nipa on ta fi break la aro yi ni agbara eni to laye atorun a nbo ninu service lati iworo de wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen mummy e jajo gba we o gede we we mejo mejo pelu eyin meji meji la fi break eyin te wa ni diaspora ele mu ogede meji meji to ogede eyin to bi gan so te ba ngbo mi la aro yi mo fi si awewa jajo pade ma tun bo sori facebook ni 6:30 nisin ma kan lo 30 or 40 minutes ko to di pa tun pade ninu service eyin omo olohun baba mi si nse bebe bi tatijo awa la sin bi tatijo enikan ni woli en laduwa meji la fe gba be ni eyin wo le isan re majemu yin te fe san ti na loni o fe san ti e ta bo need a mewa kan to fe san e je fun yin la count number church bibeli lo so be e kan la si mo se be losu o ni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu eyin ayan fe o eyin omo olohun o ni loju anu se iwubo majemu re sori anu san ida mewa e le lu account yi ninu we Psalm 50 verse 5 o ni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu fi rugun e wonu majemu account number church ni 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International ni o gbe jade Access Bank bi yan ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade First Bank wa ni olufe se ko wa wo nti o sele ninu ipin irawe and e je nfe leikun nje je mo pe o angel o si le ranse and mo fe so nipa ise ti awon angel nse ninu we Luke chapter 1 verse 19 ibi lati koko discover pe angels they are messenger enikan ni be oni se ranse ti mo je ise ni won ise ki won mo je iroyin ayo ni nbe lowo won egbo nti be li so ninu we Luke chapter 1 e gbobi Gabriel se pera re ni verse 1 angel ni je be angeli anti n ba soro de be angeli meta pere n bibeli salaye fun wa imo bi tawon kan ti mo ro ko awon angeli je mo da ko o se se ko je pa awon angeli to ti subu angeli meta pere bi bibeli se tobi toyi ni won se si da ko re eh enikan ni e sa wo mo n pada bo ta ba le de be e wo verse 19 o ni angeli na si down ni verse 19 Luke 1:19 o wi fun pe emi ni Gabriel ti ma n duro ni waju Olorun emi lo ran wa lati so fun o ati lati mu iyin ayo e so pe iyin ayo won yi fun o wa gbogbo eyan dide ke gbowo lori e se kigbe baba to ba ni gbagbo ni o eyin te ba ni gbagbo ni eyin te n tele program yi eyin te mo pe titi dola Olorun se n gbadua awon kan ti de level bi to je pe won ti gbagbo padu igba eyin wo le gbagbo padua si ngbadola iwe la won tin so we eni baba ko to dale angeli ti o fun mi ni royin ayo si mi awon angeli kan be to je pe royin ayo won gbe ki o le mi ni Gabriel ikan ninu awon angeli ta moko eniye o su kefa la wa yi o awon angeli omo kakakiri a fe gbo iroyin ayo ko to dale pa awon omo ti an ji gbe diriri o a fe gbo iroyin ayo pe owo re ti an gbese le ti jade a fe gbo iroyin ayo pe won fo me admission kan yi a fe gbo iroyin ayo ko loyun o a fe gbo iroyin ayo pe letter ase re jade COS yin jade e kegbe baba je n gbo iroyin ayo anti n ba ti ku mi nisin ma sare bo sori Facebook e je so pe ago mefa abo si ago meje koja iseju mewa enikan ni kilode to ba digba ta ba pari awe a pada si normal time wa 6:30 laaro yi fire for fire eyin wo le gbagbo pe titi dola iroyin ayo si wa kini won pe ni iroyin ayo iro idunu ti won so fun o to munu edun anti iroyin ayo ba de emi eyan si soji te ba re ntin ku lo to ba gbo iroyin ayo yo soji lojiji iroyin ayo lo suwa mo wa notice e pe gbogbo bi won ti gbe iroyin ayo nu bible angeli ni won ran ti e na nbo e lo mura mommy a jo gbawe ko si sin ta mo fi kigbe oluwa mo fe gbo iroyin ayo olorun mo fe gbo iroyin ayo ise mesan ni awon angeli mo je ise mesan won mo se ninu aye angeli po de bi pe nigba ti mo ka bibeli mi lati nu we genesis won nu we ifihan in fact bi eyan na won se po won lo won bo ni e jade yen mo gbogbo eyan omo olorun bo ba se nbo mi gba we gbe ogede wewe mejo re ati eyin meji meji eyin te wa nilu oba mo ti so le kan angbara adi fun 77 ni but I'm born church laaro lati wo rode wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen and se wa so nkan fun angeli le boy ye le awon angeli kan be ti mo boy ye won kale and ni kete ti an ba boy ye won le won da bi eyan angeli angeli mi e je so re so bayi wi pe ninu we Luke chapter 1 verse 1 to 12 iwe Luke chapter 1 verse 1 to 12 ari baba kan ti won pe ni Sakaraya omo odun 84 ni ngba to pe 83 angeli yo si ninu temple o ni Sakaraya mo banu je iwo na deni ti o loyun iyawo ori o bimo logbo logbo o na lo yo si Elizabeth won lo fun ni royin ayo gbogbo eyan so le fo si waju wa kan be si waju bayi pe baba je n gba royin ayo ko to dale angeli o dekunle Epaphras fun mi ni royin ayo ibe ni koko ninu we Luke chapter 1 verse 26 to 31 si se ni Maria n we lewe ba angeli se yo sinu o ni Maria Maria iwo mo birin ta koju si se lore wa loyun wa bi olugbala olugbala yen yo gba aye inu e lati gbe odi alabukun fun ninu gbogbo obirin ti nbe ninu aye o gba iroyin ayo ise angeli ni so gbogbo bo se ngbo mi bayi angeli re nbo lati fun o ni iroyin ayo angeli re nbo lati mo mo yo si o and oluwa so be fun o ni ka wa kigbe e gbe angeli yin dide ninu iwe Luke chapter 2 ewo chapter 2 verse 10 to 11 ibi la tun ti ri ibi ti angeli to ti dide ti won lo so fun awon oluso agutan ti nso eran won ati bi olugbala o e ma yo e ma lo e ma yo inu yo mo dun ah ki lo de to leke baba angeli ti o fun mi ni iroyin ayo ni bi to ba wa ko yo si mi laarin ojo meje ko to di on the 8th mo fe gba iroyin ayo mo fe gba iroyin ti ngbari mo fe ni testimony olorun dide ninu agbara ran angeli si mi an to won ba nbo ta won angeli yen ba nbo won le mo gbe ye ko mo ba daku eyan ki angeli ko mo daku o si le mo ko won angeli angeli angeli mi e ki gbe angeli mi da mo nbo e won ti ya iso
1: leri mu leri mu leri ko le baba mi Oluwa ma sagbara dotun ni ojo Wednesday lafta gbata gbadura tun eni ka sore anu lafta gbata gbo ti radio program do mo tun gbo ti 6:30 eni ka sore anu lo to wo ko lowo mi eni ka se 1000 bo ile ye pe 500 ni mo ni se man ko mo fe se bo ko ko yen ko so pe se 1000 na Olorun mo bo se man se Olorun tun ya ni lenu ni lo ti to lo dudu Olorun de ya mi lenu mo fi 1000 mo fi gba 200,000 ni ti wa tun tete mo pe ni e ti se owo si ni friend ni lo se wa pe ni ni Friday se o ri nkankan ni se o gba lati ni and truly mi o gba lati ni to abi bi mo se ma ri gele When the agent saw me, she not check account balance. No, we have me. We barely pay 200,000 Ghana. But you want to see them? We do pay where she will buy me. We know Larry. Where she will buy me? Kima now.
0: Nice. You go ask you buy. Mama, you alone vendor 500 naira. Tell her. Come back when you go get 1,000. Go buy what? Vendor 2,000. Say that 5,000. Oh, say that oh yeah. No, to yato. Can say in kaka times two to offer salon. You call wow. But your baby dale ko wo ro nya yo ti o jade ni pa igbagbo ebe liwu ebo to san ju ti ke ni lo igbagbo le yan ma fi wo bo eh igba ti o ba fi di ose ti nbo ko wo nti baba mi o de wo nu ipin rawe e je mo lo gbogbo eyin omo lohun eyin wo le fe so re majemu yin olore anu gbogbo eyin te ti san so re anu oni lojo anu gbogbo yin e mo fi mama mo fi da mewa re dollar eyin omo lohun san da mewa re bayi account number church ni le 1966 36, 38, 73. 1966, 36, 38, 73. Access Bank, Comfort Life Mission, New Bijadi. Binyo ba wole lwe le. 2017, 42, 90, 47. 2017, 42, 90, 47. Comfort Life Mission International, New Bijadi. First Bank, you wani ye. Binba ti kuo ni, si ti mba ti le di de fuya. Mon loso ri Facebook. Ibe ni ma wa lagbara eni to laye atun ori Facebook ni ma ti ma gbadua fun omode atagba ni ago mefabo lori YouTube e pade mi YouTube ati TikTok laarin 40 minutes iyan na ti tonu ko ni nkan gbogbo eyan omo lohun ti won bi loni e wa kunle oni le nse birthday yin ayajo oni ojo keta ninu osu kefa iwa ayajo bayi ni won bi o eyin te mark wedding anniversary iwa ayajo bayi le mari emi kan pase ni ninu ile yin iwo omo birin iwo baba iwo mama to mark birthday e gba iroyin ayo iroyin ti o mu kinu re o dun iroyin to je titi dale ati wa tomo ati gbogbo eyin te mark birthday ati delay oye egba in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary Nigeria o to di on the edge loruko Jesus ka gba iroyin ayo in Jesus name eni kan ni woli ke lese bibeli ta fe ka atomode atagbe gbo o ese bibeli la ka o iwe sam 95 titi wo 100 kekeke ni wo le ka gan ko to mo bo nisin sam 95 titi wo 100 lati wo rode wo moto gbagi ele fe so ni we ma e bere church olorun ojiji kini kan be ti ma fun gbogbo eyan ni 77 o ti pe nkan meta bayi ha gbogbo eyan omo olorun fe send testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 Ewo, ejeman loso Facebook ati TikTok. It is well. God bless you.